0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Mang Kanor!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na. Ay, picture-picture man. Picture-picture-uran. Maligin mo ng sakyanan.
3: Tanawa ng picture sa sakyanan, no? Tanawa niya akong cellphone, no? Tanawa. Ah, guwapo kayo, no?
2: Kapuhaan na, Mang Kanor, uy. Litis model na ba?
3: Aw, unsa pa. Ako agin ng gitigoman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, Mang Kanor, uy.
3: Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
2: Pero di ba kung ka-apura na Mang Kanor, mahal, mangkaya na.
3: Kaya-kaya mo ni, basta magtigong lang ka. Pandamay, bilarga ang sakyan.
2: Oh, Mang Kanor, abay mo na kung imuha na, nilarga man naging mong sakyanan.
3: Oh, di ko balik ko kang sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaneng cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong itigoman, sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tigoman.

0: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha?
1: Sa malumos? Kamulong ako mulangoy.
0: Na, basing malumos ka sa akong gugmani mo ba?
2: Ay! Ana!

0: Aday?
1: Palihog ko sa telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi ko yan magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat sa telepono.
2: Ay, si mom, balaho. Ano mo ko pa si Loson?

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang ala-ala ng ex ko, parang mancha. Pilit kong ginugusot. Ang hirap tanggalin.
5: Hugot pa more!
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Ricky, sa ako na bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na akong pag-asa. Bisan ganit hamon barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabihan ko, mali, Meg, ara ka sa listahan, tumig sa barangay, Meg. Hindi, abi ko ya, listahan, mali nga piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Yan patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Hindi, igoin ko. Labi na gin sa linya, balang, taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Hindi ko sinsyagi ko to ya. Pagkatapos to, ambay ko sa kagalingon ko, mag-on ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ako. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na ka pa, salamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo, hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak kong butakal!
0: Sige, bilin na din, pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mailak, pare! Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige!
0: Kani, kwarta malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako nadire. Eh, mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nako. Paglagod yung kubahay itong tour ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Oh, saba man kay anay karon. Kung tauhanan ni Wad na po gipakaon, kablong kusog mukhaon ng baboy, magdiwang na po diran. Kung napramiti magpakaon, marami makakwarta ko ane. Dik. Sana matong lamaw diri away. Andara. Ay magtuwad na lang ko para mayabon akong tarong og di mausik ang iyahang mga lamaw. Andara. Dik panganak na dik ha. Kaya para ako mabuntis ka. Dagan kami mga baktin. Andara, kauna na wag ayo. Ilipatong sa kulikwan. Tabang! Kanor!

0: Magkanol! Oh, ang imong ugangan! Gibatungan sa akong butakal!
1: O ba? Kalawgaw ng butakalan eh. What's your taste ng butakalan eh?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay, okay. Ako anong butakalan ka?
1: Bira, bira, bira!
0: Bira, bira, bira!
2: Nakalapok na ko!
3: Sabi na gina ko pag-antos eh, Buganon. Hindi ko makusimission, mamatay na ko.
1: Dabay ni Buk. Pasailuan ni Butakala, makiwan ni Masayo siyang gibuhat.

0: Te, pag wala ka bang tenga, maghihigaw ka?
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka?
1: Siyempre hindi, saan ko na may lalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?

0: Grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos wala ka pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Eh, pre, ako nga ni pre nga. Pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week.
2: Abaw! Puwerte!

0: Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang. Kagang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Do madilerio ka sa kalamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
1: Ah, pandamay mo pinagtutulog tao. Oy, si Lito, mreni, sa manlit.
0: Na yung tinapa?
1: Ah, tinapa. Oh, na.
0: Okay.
2: Ana.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo ni akong customer, mura mag-uglang paso. Sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, unsaon man ako ni? Gupitan o ihapon?
2: Dili.
1: Unsaon man din ni, sir?
2: Magpa-color ko.

0: Ay, maulit na daw ako. Gusto ko lang hurusun ang kalso ni Mrs.
1: Wow, pade. Tiso ng gulo-gulo mong unyan, ha.
0: De, kaya pade. Piot lang kaya sa ko. Piotol, oh. Piotol.
2: M.O.R. For life.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
2: Ouch!
3: Mara!

0: ang Kurt Cobain. Anong kinalain siyang confident sa confidential?
1: Ari ay plano para maintindihan mo. Bata na ka ha. Confident ako dira. Ang ina ba lang best friend mo nga si Tamol? Bata ko man na. Confidential na.
0: Bau! Pwede!
2: Salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Ang buhay ta sa kinaban, tuluman sa na. Mantener, sustener, disponer!
1: M.O.R. Permi na!
2: Araw-araw, fiesta,
3: More sa tanghali!

0: Ingoy, permi ka mong paliboy. Permi na!
1: Salo-salong pampiesta
2: sa MOR.
1: Umaarangkada!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw, piyesta.
0: More!
3: Sa tanghali!
4: More! Sa tanghali!

0: Pagdiyang Yimichon!
1: Pagdiyang Sulikado, Salinsa Appliances, School Supplies, Pagkaon, Kagamit sa Balay!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may ka pang welding ka ni Choy?
3: Ay, oo, naaday haw!
2: Welding nga kami, Bichoy, sa migo ko, Choy. Para baka matsyag, baka bisang spark sa amon nga relasyon.
4: There's more sa tanghali.

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman ay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: Lunch na very good!
5: Very good!
4: Mga hits sunod-sunod!
6: More sa tanghali!
7: More sa tanghali! More sa tanghali!

0: 1,000 ang sweldo mo.
1: Aga, bala mo na gid nga ba na kapoy man ako sa trabaho. Ati, naguluan wine man pag may time ah. Baw, nag-beer house ako ga. Botag 200 gidyaga ang ilang beer. Tapos ga ba kaluluoy gidyaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay way gid pulungkuan. Tapos ga ba, wala gid siya ga bayo ga. Amo to nga ginhatag kong 800.
0: Abaw, puwerte.

0: ako gali si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malata ni i-share ba lang ako nga experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang banak ko. Kinamatsyagaan ko nga, noong nagpagita na siya sa iban nga putahi. Matsyag ko sa una, nagpambabaying ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pa ginakulang sa akon? Ngayon, di pang itsabi makontento sa akon. Isa ka best na kapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So, gintistingan ko. Gilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-duritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dasun, ga, makao na taga. Abaw natinghala, gid ako. Kisang una, nagadiritsyo na sa dasun sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, namatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuod-tuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na gid kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Abaw perte!
1: Bob Webb there.

0: pag-uusap ng mag-asawa.
1: Mahal, may malaki akong problema.
2: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
1: Aw, ganun ba?
2: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
1: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
3: Dato lamang!

0: sa pag-a-apply ni Charleto ng trabaho.
1: Good morning po. Mag-a-apply po sana akong boy.
2: Okay, ang trabaho mo bilang boy ay pakainin ang alaga naming aso ng ham sa umaga, steak sa tanghali, at sausage sa gabi. Malinaw ba?
1: Ay, mag-a-apply na lang po akong aso.
3: Dato lamang!

0: Iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalaw ko sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, yun lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing hili ba gan TV?
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulaga na kita, grabe ka.
3: Tabong ang ngira mo.
2: Ika nga ni para bulto.
3: Huga kaon.
2: Ika nga ni sugarol, grabe.
3: Pero may mangana.
2: Oh, mala nga ni, tawaran ako sa imong gana.
3: Bubuan ta kakain ng lana.
2: Dungo mo garo ampol.
3: Ampol. Ika nga ni para takambol.
2: Ah, ganon. Ika nga ni di para pagpapatata.
4: Sorry na.
2: Joe, kasi gano'n, I love you na. Sige na. Ah, pakis na. Pakis sa my hug.
3: Pero kaya ka nabaw.
2: Ikaw ka mukhang last part. Sige na. Sige na. Happy together.
5: M-O-R. For life.

0: Usa ka gabi na itulo ka hubog nga ni sakay og taxi og dinhi.
1: Uy, mga hubog may nagong pasayro.
2: Tres, sakay mo.
1: Karon, binuangan ako na sila. Pandaro na kong taxi. Uman, palungon din ako. Ako din ingnon nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo.
1: Pandaro na ako. Oops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
4: Umalaog na mi, mga.
5: Ni ay bayad na mo, busing.
3: Abi.
2: Salamat kayo, ha?
3: Wai kaso.
2: Salamat kayo mag-ihatol, ha?
6: Kaya, ha? Bukoy-bukoy ka.
3: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpapag ka, sir?
6: Sinod ka na, pag hinahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
3: Hachiche!
7: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Maho, aning taksi nga, uy! Kisa magina ni Mahoron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
3: Uy, Anor, paghilom na ko di ha? Madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood bang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimota pa. Kung dili, baho bayabas na hilom. Baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay Gnaw?
3: Anor, paghilom na gidi ha? Kanin nakasakay patag taksi.
2: Adele, good darling. Pahudyo kayo. Tanaw niya ang taksi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati baho ang bakag kayo.
4: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya akong taksi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taksi. Hanoy kay Mudagan, humot pa doon kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay, murag ang akong pako may nanimaho.
4: Amo ba? Sis, naog niya, naog, naog.
3: Tanawa, unsay mong gihimo. Panaugon na hinunta. Ikaw ka na, gawas ito, Tara nung, diretso na, nakagawas na siya. Iyay na to.
2: Dating, ay ko si Bay. Dating, magamay na iyo pa kayo ng buha. Wala pang ilayin sa tiyanan din eh. Magtas yung gani doon.
5: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ay, baba pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di. Umapas ko. Oh, may problema na. May problema man ang hindang ko. Managin ko sa kong darling. Ay, sige pre. Umapas ko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka niya, darling. Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Alam ko, darling, ay, kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siyang mga important nga ilim doon. Yan ay mga litson. Kaon-kaon na gabi, darling.
1: Unya?
2: Tugay naman, good for me, wak magkita, darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Well, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gudya. Bidyoki, gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Kuan ko, darling. Dali, ragong kay ko dito, darling. Pag umanbalik, ragong ko dahil na makita lang ko sa tropa ba?
1: O man kahay mo ang gusto, sige, lakaw!
2: Bitaw po, darling, kamatikot ko gabiin naman po dayon. Sa po na kong barkada, mag-ibitang na gabiin naman kayo. Dekado pa kahit sitag ka o garling. Mas may siguro, darling, matulog na lang ta, darling, no?
1: Aw, naaraman di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes,

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sa nguway pa kung nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, iagagbogtaw ko itong gabi, iagagbogtaw ko, iagagbogtaw ko, manghihikay nga. Daw, mabosdik, no, nababosdik nga ako nga marukuan mo lang, nagabotaw, daw, nano ko, iagpermi ko, ihihihi. Pero sang paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man niya kay nga sugod sa mga amo na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to hasta subong luway na gid kuya kagi pangihi. Tao mo tulog mo tulog ka na ambi mga alas 9, igong bugtaw na mga alas 6 media sang aga alas 6. Way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So mo na subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko dobot iti ko na kay nga why na ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko na mo ni subong nga ho bahaw kay kundi tawhay ang tulog ko mo tulog ko pro galing kayo dobot iti ang akong chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi iti kaya mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana. Epektibo gid.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mangkanor!
2: Oh, kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko dato?
2: Adaganag yun imong priority. Oh, katugong priority ni imong nga. Tiguwang nagdaw nga murang imuhang mama.
3: Ha? Wala naman nga ato.
2: Ang baba, wala na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guapaunta pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala naman nga ato.
2: Jesus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wadong kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Nga imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, ikaw mang kanur ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko nimo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student kay pa eskwila nimo. Unya, kabaloy mga asawa, ana.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka?
2: Tama dahil karong birnes ba? Basta gusto nimo mag-shutting ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserbent sa imong paghigugma. Daghang pagwapa para sa imo daw.
3: Ah, isumbong yun taka.
2: Tot, maluoy ka tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalo ka iso kanya kong asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
3: Bahala ka
1: na. Saan
2: ako, Tot? Ang damay, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Silong na dito. Ay, isang sabo na dito. Kuhan daw. Isang kwinta. Nako nito ulit na dito. Ang uli na daw si Putot Darling. Uli na daw siya.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Isang tagpo sa classroom. Charleto, may itatanong ako sa'yo. At dapat mabilis ang sagot mo, ha?
1: Oh, sure, ma'am.
0: Okay, 8 plus 8.
1: Ma'am, mabilis!
2: Dato lamang!
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
5: More sa hapon!

0: It's the Cuis Blue and Choy Pan Show! Adios, yo, yo, sapatos.
1: Na do ka man, Cuis Blue? Gagitigan mo man kong lalaki na nakasugata at nakagina?
2: Paano ba naman, Choy? Ginambalan niya kung daw mangunguma ako kuno kung upunta ka?
1: Ay, di wala man na problema siyang mangunguma kay Marangal man inang trabaho.
2: Kabalo man ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Daw mangunguma ako kuno kayang upod ko kuno daw karabaw ang tsura.
1: Bawal, di wala huyang klase siya tao.
3: My only radio. More music sa MOR. Meron. More sa hapon. My only radio. More sa hapon.

0: to me.
1: Mix of rock.

0: na namang tagpo sa pagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Awu! Manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang! Mix of Rock!

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sig da sigaman binak.
1: H O
0: mas da sig da sig pagit be.
1: Huh? Yeah!
0: Abaw! Perte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko... payat na payat na!
2: Hugot pa more!
5: Honey!
6: Nabuyong na naman si Honey mo, Honey.
5: Halika nga dito, Honey. May tatanong ako sa'yo, ha? Do you love me?
6: Of course naman, Honey. You are my wife.
5: Talaga? Do you really enjoy my company?
6: Of course naman, Honey. You are my wife.
5: Sigurado ka sa pigtatara mo sa kuya, sweetheart? Ang binibigluloko mo man sana ako.
6: Of course naman, Honey. You are my wife.
5: Halika dito! Halika! Halika! Halika! Halika! Halika! Halika! Halika! Halika! Halika! Halika! Halika! Halika!
6: Halika! Halika! Halika! Halika! You are my wife.
5: No choice.
7: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
8: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Excited na kayo kakaroon. Kay mo chat ato kung hapon maging menu na sa kuha. Maya lang kini maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pagod ako ipakita karoon. Padato na jug ko. Naghanad yung lapad. Hindi nilang lapad nga mainom ko. Naglapad na kwarta. Uy, hey, nana siya. I-chat na ako siya niya. Hi, Papa Sam.
3: Hi, how are you, my dear?
2: Very good. Muram nagbuldog na akong hapon, uy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh, my gosh.
3: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang na ako. Okay. Hubunan ako na akong duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na ganyan makita na akong naguway. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my God. Unique din kina kong dagway. Masarap sa mga alinol. Yung dagko sa mga foreigner. Papa Song.
3: I like you. I will marry you.
2: Papa Song, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: Yun na pa. Alas 12 na wapang manigipatay ang computer. Ganong niya, kanigil ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad si Bill. Ibton ko ni computer na na.
1: Kanar!
0: Ah, panamay, ang ako ugangan.
1: Ganong niya mo manigipatay ang computer? Kamala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unon nga hapon? Ang opapasang minyuan ako?
0: Oh, pasailo alam ko kumawa. Magkukabaw nga. Napaday ka. Binakuktulog na ka. Ala, sige. Gamitan na ng computer. Matuog na ko nila.
1: Patal paggamit ako, ani. Nga napalong na. Kinaljojo ka niyang kanura ka. Pakaalabero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani-ana, mauna ang computer. Ay, papasong! I'm back!
2: Ay, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papasong! Nanghihiramang ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papasong! Kanar! Ibulag ganunong ko sa ako ang papasang. Huwag na ko'y kwarta din ako mo dato, ane.
0: Risi ni mo.
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Pare,
2: Sa iba yung mga yun?
1: Yo, pinya?
2: Oo, oh, yung mga pinyang yun.
1: Oh,
2: bagong pitas sa'yo.
1: Akin.
2: Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
2: Oo.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi ka?
2: Nasaan ako? Tinatanong mo tayo.
1: Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
2: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
2: Oo.
1: Kukuha ko na ano, tatlong sako. Kunin mo na.
2: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako. Sige.
2: Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.
3: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More Saga P Express on my only radio.

It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh ka nga mga prutas, nga bagong puga. Katulad sa bunga sang buri, nga bujawi, mga duga sang bangkiling. Kulyapis kag buka ka nga kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de kakao. Pugaa Fruit Juice. Tilawi man ang first class nga duga, sang bunga, sang balhas, sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsik. Sarang na mabakal kung maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.

0: paghubo na day. Ayaw ka hadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako ibutang ako ang panty do kanor?
0: Ah, dinhaa lang. Tapad sa ako ang brief.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Dong, pagit ako na imong kamot, dong, be? Hala, gamay man day kag kamot, dong, no? Baka naman day kong gamay. Tingala manggug ko dong ba kay gamay kag kamot pero hawid nimo akong tibuok kinabuhi. Ay! Ana!
2: More music on my only radio. Now,
3: more sa gabi, Express.

0: Naliyon si Mommy at Daddy sa bagong baby.
1: Darling, isa siyang kayamanan.
2: Oo nga, try baw natin.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maride!
2: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into overdrive! More Sagabit!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Nyok-nyok, sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas, baka may mahulog.
2: Ah, sige, sige. Hey, yo, man, your bag is tomorrow. Cow is falling.
3: Bow! What the?

0: Uy, mga bubaknit! Pinturahin ang pandok nindo, asin papula-pulaan mo doy mo. Tanganing magayunon ang pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga?
1: M.O.R. Permina!

0: Milay, hugutan na ang kalunggay. Permina!
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kriste, patawada naman ang kamuti. M-O-R! Permina!
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Makabuang! Kung kisa, drugs. Kung kisa, ikaw.
2: Bow! What the?

0: about Perte testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tayo taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ang hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kamalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi e naman tiyabok kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inamantayan ko kinabing horoscope ko. Di tayo minggit, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amo na nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interest na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mamiji kay naghahatag na siya din ang kapalaran niyo kung aga. Ilista niyo, inyo mga laki number, pati laki color, tayo inyo sa piriyahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungod sa MOR, nang manggaranon ko, abaw perte!
3: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

Sabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass, too thick. Saka punta to the moon, road trip.

Nako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.
1: Ah! Oh! Grabe pala eh.
2: Ano?
1: Matindi yung susipa kang ininom ta kasubangge.
2: Ano?
1: Wenta.
2: Say mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom ta kasubangge?
3: Ano sa big para sabi mo?
2: Sabi ko sa imo, grabe ang sipa kang ininom ta kasubangge.
3: Grabe?
2: Oh.
3: Mas matindi sa sipa ni Ago. Oo ni baga oh. Garo may nagubtik.
4: MOR 93.9 for life.

0: indi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako, si Lito, 22 anyos, takandun. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana, nga raha. Rako, tibugas-bugas, sa guya ko, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rakong tilawan nga bulong pero, giti, alibyo, tanakan ta ng guya nga dya. Isa ganun, iba nung dumtakan din, nos-nos ko lang sa pildilya para maghihining guya ko mong. Pagkatong nabatian ko tanan sa MOR, yung Maninoy Wonderlana, hanggad, giba salamat kay Jaren nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gilbanta na ra. Fiktibo, gilbanta Maninoy Wonderlana. Ay, ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, roya guya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo na gita guya ko. Hanggad gita na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talaga ilien dun. Ura ti ilong, ura ti matawa, iti bibig. Ura ti may nabilin sa guya ko. Gani, narekomendar ko kayo kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ano na yan? Inom ka sa nang inom, inom ka sa nang inom, ah, inom ka sa nang inom, baro bang giinom, magastos ka na!
2: Gastos? Natay ka!
1: Anak!
2: Wala susun ka man baga, sige mo bakal make up!
1: Nga ano man, nagpapagayon baga para sa imo, ganyang kita kamahal!
2: Ako nag-iinom man, paray ka gumayon! Magkano susun ka kaya?
3: OMG! Beauty and the Beastie!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sa may nagbaoy ron, pati mga aligogoga. Hastang yabaga mo kanta, purya gaba. Yabag, yung kista ng yabag. Bisa siguro bang luwa na, pati yabaga. Ay, ako, kinsa mo yun din nagkanta-kanta yab. Ay, pag-ilong na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Ha! Kisa ng bato diha!
2: Padabay.
1: Hay, ganar! Ayaw tago-tago, nagitanda ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede mong tingog, darling. Tintaw kayo. Abigay na kong CD to, original. Abigay na kong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na ipagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilon ti kas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaog ka dito. Pwede ka ba tingog na akong asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisag ibugo, tonto.
1: Ah, mo ba? Alin din rin, kamang tuwit na.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa Kapi.
3: More sa Kapi.

0: Susundin na kita doon.
1: Ha? Huh?

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeanne. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Kuya, huwag balahibo ng parota. Hoy, parot, unsa may talent ni mo?
2: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon mo, tula ko.
1: Ah, ngayon. Kung doon ano na kong birahon na imong duha katil, unsa may tabo?
2: Aw, agbong ko!
3: Pagsamay!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahal na ninyo dere Lito. Uy, usahan man yung akong kwarta dere 75,000 raman eh. Tagusto raman niya remission good. Way hang yun ya?
0: Agkuy, pasinsya kayo. Palasya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakuy na huna-hunaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok na na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, my adlaw, my pagpaminaw.
1: Ang Changi Choice!
2: Sekreto sa ligado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Choice!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Choice!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Choice!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
3: Choy, may kanse ka na, Choy?
4: Ay, toto, may arigid. Tsaka damo, gid isang utok-utok.
3: Maayo pang kanse mo, Choy. May utok. Ang ako niya ex, wala gid. Ginbayaan niya ko. Ginbaylo niya ko sa maslaw ay pasakon. Te, dindang utok niya.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Ay, uy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kalugali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Damian, nakaulang ka na naman sa agyan.
1: Permina!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Beating on My Only Radio.
6: All the hits easy, back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More easy, sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: yata na ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Pero okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo.

0: Atan, pipanganaan mo na naman ang pulutan.
1: M-O-R! Ang pirmi na!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: Easy!

0: di haban siya ako din winakal. Ako gali si Chay ang geng. Bakal ka mo di sa ako niya tindahan, ha? Wala na di mga palahubog. Tungod sa MOR, sa albargin ang atay nila, magpasalamat din sila. Aba, pate!
1: Mau Puente!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! These

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Uy, hugo tane sukalunggay, tamagulay kita. Udto na.
1: Pirmi na.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nay, nag-inop ako kagabi.
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay. Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala, balito agad, anak. Sige, katuro-gutro. Bangin nagsweldo na ka mo. Sikat!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo, ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa MOR.

0: be, ano lamang ang sayo mong babakalon?
1: Gutom mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
0: O, igwa dyan sa Skaparate sa Luwas. Pwede pa kahiling na sa tabi. Kung ano sana dyan, kung ano, arin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po, spicy noodles. Sarap po.
0: Spicy noodles. Yan sana. Warang sulyabi ka ng Skaparate.
1: Ah, warang sulyabi. Kuya, ano inin? Tinda? Ano exhibit?
2: M.O.R. For life!
3: M.O.R. My only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung yung si Ibutyok, 24 anyos, sultero, isang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok. Kung sa may tuo kong ilok, wala. Tiyan mo na nga, daw inumul, guro ka na ko. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero bilang nagahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay...

0: Nga isa, amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, pinahakyaw ko naman. So balance na, no? No ka namin ginsang epekto. Kay subong maglakat ko, duha ko nakakamot ang nagabayaw. So kinarekomendar ko gin sa inyo ang Maninoy Wonderland na epektibo git. Basi-basiling ka mo scripted ni or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyafunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayo ng salamat.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderland. Maninoy Wonderland. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
5: Easy! Take it slow!
3: Oh, di ba?
5: Tinig ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang pag-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugot pa more!
6: Tiba-tiba ang saya.
7: More!
6: Sa natatanging
7: all hits
6: forever.
7: More! Ready, set, more!
6: My only radio.

0: o sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.
2: Pag naman.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Sa mga di ba kawag hinay?
4: Nanay Korta, imuha na na!
0: Esa!
4: Ako
0: ni Korta ni Malita. Buhay na son nagipugano. Pagari ko ni Taya Oblasto. Pero nakakwarta ko.
5: Buhay na na!
0: Padamay, ang akong gangan.
5: Masa na!
0: Ma, kwarta ko nun eh.
5: Kwarta? Ako ana, imbin ang kwarta.
0: Para ni sa ako, imbin lang ade.
5: Ako ana, ako ni, ipadala ni sa akong uyab na foreigner. Kapunta!
0: Ma, sa kuha na gibilin.
5: Ako alagin na. Kuna ni abrihan dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaloy.
6: Mangadlaw mga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
7: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano na di?
6: Oh!
7: Pan nga bag!
6: Tama!
0: Sir, kana ba nga balita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ikaw na gunit! Imuha ni!
5: Balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa ako.
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrehe!
7: Abrehe!
5: Aniya, ukbo na ko.
6: Droga sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon na mong bag, busa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ko ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaluan na chip. Blind, yung gaya ko ng mga butangan ah.
5: Dili, sang blind. Bago na kong abot riya, chip.
6: Dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dakpa ni.
5: Dili, lagi na ako alagi. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dakpa ninyo na chip. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya, chip.
5: Sang adis-adis, Kanor. Tabangin ko.
6: Dakpa ni.
5: Pag-explain. Pag-explain niya, Kanor. Dili na ako. Wala ko nag-drug. Adik din gagawin na ako. Dili ko, adis. Buhiin ko. Kanor.
6: Dali.
5: Gusto niyo ganun mo palayaso din sa balay. Mawa na pasangilan ko rin mo.
6: Dakpa na.
0: Dakpa na. Adik yun na, chip. Adik na.
5: Kanor!
0: Yes! Nawala na yun ang akong gangan. Yes!
6: Naisa!
0: Yes, sir.
6: Namin nalimtan.
0: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime. Mag-uban mo sa imong ugangan. Tara na!
0: Ayaw, sir!
8: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh, praise Mrs. Nakalaka-diet-diet. Kay gusto niya ko nung magniwang.
1: Oh, timayo na, pre. Hindi ka pa na sexy si Mrs. mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Ah, pre. Naghalas ka horseback riding. Adlaw-adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, bre mo?
1: Ah, ti okay. Ti nagniwang ni Mrs. mo, pre.
0: Ah, galimbogan yung ulo ko, pre. Kay akabayo, namo niyang nagniwang.
1: Mahay.

0: kung saan ay problem solving piyot.
1: Kanap itong 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Ay, amay!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!

0: Nay, nay, mabakal tablas ang pusil-pusil, nay. Gudto nga tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Mayo man to kay gudto nga umpisahan ta nakahiwit nga tigulanga ka.

0: may kalanggapuli nga upang! Naugot na gin ko sa itsura mo!
1: Kasi ako ubog, ako naman ang naugot sa itsura mo!
2: Wow! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
5: Hugo pa more!
6: Sa umaga!

0: ¿Qué se puede volar el ticket niya? Lo, daray mong ticket, lo.
1: Pila mo na kung bayad mong kanon?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kinadihay mong bayranan.
1: Danghag, man siguro ka? Usa na ko pagbasa ng ticket ngayon mo na maning gibangag-bangagan.
2: Madamay.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.